to so sore to so be fere nim guasiem wo be ji oja pade afri wo sam wo chi mo sa fa wo chi wo bu kwasia wo be bu ko ma bu kwasia wo be bu asuma chi mo sa fa wo chi mo mu se wo bu kwasia me se ewi ase go yi se papa anya hwea eya na bone nsoso anya hwee anopa wo yi fa sa ni pare bra kumasi abrepo abrosanse anopa eya counseling anya asole ye tenase ni ye bisa yebusa wadoma nkuma yebusa ya kira yebusa ya susu yebusa ya nipedia sa edie ni ya ya humbe toye nipo bena ni sabun obone fobe na edie bone edie bena hinta ya ya eba bisia yenye mhiye anadie bena yi ni huwedia eba bekuye ana eba bese ya brabo enone ya transi ya nopenye ye kumasi ya ye bisa ai ya bisa ebise bise bise hudye tiyem sanse obisa fo biere mwa wa yira kwain sofo mese afidi wide bi a metena so bi a meka no kora dia kogum asema meka meboa ma one so gaka meboa papa bi tie mo wa bere poja nhye ha minim no oba menchen oba menchen miwa kansin rimu ha ena papa ne betena ase o tenase no o she mi din papa mini mu din ba wasam na meka afidie so yi mini mu din de ba wasam na meka o wa abre po janhyen o de ba ntuma fo o so de ba ntuma fo e ba o de abre po fo be ba o te men ka wa enhyira afidie so o ba no ena oyi na bisesika ena o de to fo iti wana mekase kase guso enfesi kane ntufo mkwa o kasa eno ditos unyanku pochi yedi ampon nukwafuo we nukwafuo dudu ena meso penyini mewusi ya ni hankofa guu msa na hankofa guu msa na openyini unko demu enyadia ube demu nemo ude sunsu mwafiasi ode fiase na ewade se menka saa se monkyo eno na bema wagye bibi adi na papa na yedi ni osi ho ena mse ni husa ya plate care ka ukotwiri we ho a na wakwa kwotwiri we ho ukotwiri we ho a na wakwa kwotwiri ho papa me pacho utie me amalai ode se nipa bi kura nyi ni papa me pacho amalai enyen tro na midi na se ohuba tawa ka wujina wujina me hu a na watwe ho akwa akogye wujina ho na watwe ho ebrade kasa kye me se nte handcuff ni free wonsa se ye te handcuff ni free wonsa ka uko jina ho aya na wa free ho no asa kogye ho free ho no nyina wa ase kire untimi ntwi ka ba ko ema ne nche uchia yebeje isanse susu mna hankof gunsa enti unifa ahudie ya bo amantamu susu mu mepacho edia juma na woye na bae bra na bie ne wallet asema meke papa yi utie me ne utie me afidie wei so so da bia me ba meka me se mi nim troda me mi nim troda onyankopɔn tumi ne na hoɔden so ɛna mete a mekasa ɛna onyankopɔn so yɛnsi no atwekyeɛ deɛ onipa woguo no ɛyɛ a na wotwa obi bia waba me hɔ so ɔyɛ ɔbaa so ɔyɛ barima sɛ nipa ne se sɔfo poku ɛnsɛm a wokan deɛ obi na ka kyerɛ wo anaa obe bi na ka kyerɛ wo anaa ɔhyɛse bi na ka kyerɛ wo me se ade a mede nyankopɔn di bɛtwa nto onyankopɔn wɔnyɛ me nkwa mfiri me nsɛm me ankasa na maka kyerɛ awurade no nabɔfoɔ obi bia waba me hɔ da bia nim sɛ ampa sɔfo poku deɛ mekɔɔ no ɔnyɛ me na meka masɛm sɔfo poku deɛ ampa ɛnyɛ me na metɔɔ me yadeɛ sɔfo poku deɛ mekɔɔ ɔne biebie nsɛm nyinaa so me wɔntena ase na abɔfoɔ no de ka ka wo ho asɛm nyinaa kyerɛ me ti papa ne di na bisa sika to ho no

0: bossy papa. Me ye change for papa papa papa papa papa papa papa. Me me ye change for. Me buy a men car myself. Now we give the card. Eh, chile say we a drabber. You say me a drabber. Now me trick. I say my tenefi atre. Papa di me di empo di me di. Aye dere mame. Aye dere. Now so magi wadi. Me sare ne kasa aye di koma na. Na me unse bibi dana koma so. E na me sare so panini. E bise mune mase mune se wanya problem wi. Adi wi ya wukaw. Wokoko asewu niyema bibri kukuwa. Wokoko asewu niyema bibri kukuwa. Wokoko asewu niyema bibri misrewu. E niyema buwa ameno be kasa echili. Afe na mihu. Wokoko asewu niyema u. Na maana sori efila kunyasunu achie. Masi papa. Menkwa bebi mayenka amase mda. E ya nengu ofo kase mwa fidye so. Meko mensu mekono. Obitu nukase wako ya kani nse mnyabame mekono. Yentini nyamase mba kukuwa ni yaka. Una wamame hunu se. E bisa ewo ho. Maji wedi. Uni msema pano kwa yenu. Sofu kwa bana. Asema meke mebua. Asema meke. Asema meke mebua. E yebo sile mga. Papa ne kwa yenu. Enyema ya chila ne se ya dibe jare ne krano. Na ya tisu usu mu hanko fine fine ne insano. Mame, enfem yema ya susu mu insem. Enfem yema ya huhu mu insem. Enfem ya gro. Ube timidi bi biye di agro ba susu mu asem. Mame, enfem susu mu asem en ya gro. Na enfem susu mu asem biya tra. Na adie biya esia. Esi o susu mu asem ensana epie wa nisomo. Papa ni kwa ya no. Ose wa oko ono ni wafabi ho. Akwa akwa je. Sika 2.5. Sika 2.5. Edi biya tuto eshe. Incense. Spray. Handkerchief. Eni nyeme biya kan hosa ni odye jarine duro. Tie. Ni nintro. Papa ni o tie me. O kumase. Abrepo janshin. Pote muwa. Abrepo fomo. O tie mi sisi ya. Wa bantu mani abrantie oko ne wo fano na me wo fano so nya problem kobi anane bwa woni nya police case oko no problem woni den de ayani suo ayesunsunu woda dwam ye di hankofa gunensa na braba wo bo enkoso na braba ba wo hu ne ho ano ye sunsun mu hankofa gunensa abanfo nyo wona mo pa unye mi ye di hankofa gunensa ebede ro ko ani mu ene oko ne wo fa ne ho akopemwa na wasaba no ba ba hu sofu poku oko na ne wo fa ne se he asema ato me ababa wa bi de ne ho abetwetwe me ababa wa ne se wo nya afie du nwotwe abai mi na mo so se wo nya afie du nwotwe a na se obi ni ye bibi empemwa gura abai ani udi san se wo bu gana mra so ele o kacha ni nya ne se me de mi wa ka akoda bi akoda no onya mi afie du nwotwe edi si a me no kasai asem no post station ni mo post station kro na ye se no asem no papa no so so wo ye sra ni oro so men chira bi o so je ni o so je ni ba ko bi me bua so je ni a wo baras ne ba e na makwa akofa no na so je ni ni se wo de me be yense na ho ama wiase nyina hu se ne ba na me de me ho aka no wo fa nche me papa ne din si akantam sha me ka se bi a kire wo asemo me kan Bible wa dame nima na meka. Meka Bible ya dame nima me deme sebo si. Papa ne wano kofa obi ba ye no meka. Ebisa no ba ye na ye kana sem chine na. Abofu wane fa me so kana sem chine di se. Weye drobe ni na ye di hanko fe gune sa. Uko jina kawe huwa nwa sa ko jina kawe. Uko jina kawe huwa ko jina kawe. Ofa enye jume biya wa brabom. Ube chi ka. Ka juma ni jume chi. Okra. Okra ne tu mino. Ana wankra biya no. Ka juma ne babu wawo. Nemo ye di hankof agu sa enye fiefu wan shiseye na ekse te ti hankof no ube jari aduwe wali ube jari aduwe wali ube jari sa anans na enanson wasi papa enye sa adi ame uko na ama kohu obi na me na di nkomo ko na ofa na ofa na wo kohu no na ofa na kohu ko na ofa no so nya problem e do so fa mako di fro bi ofa do so fo ko akupoku o kuma si abrepo abrosanse ofa ankebe ya nya nkoso fo poku ho na asema wo ken enya asem sa akwasa wo betenetene ho sa na wo di agura edibe ye no sa na enye ya wakoso fo ho na sofu no kia wonye bibi mawa ebe na wo chime so ndi makoso sofu no uko sofu no die na esi wo sofu wo se ofa me ko sofu no sofu no onko ma podia mfirisoro ma sofu no omo mpa ma jabia mfirisoro ma de na so sofu no bia bia mensem bi so ende wo wo se kama se ma chire mi jidie akosofu no mi jidie akosofu no pa oka second Chronicles chapter 20 verse 20 wasi munyi nyankoponi na masibetim na munyi difo osuni munyi nyankopodi a eya munyi difo osuni na munyi difo nyina adifo ne bia akosofu adifo ne bia akonkonsafu adifo ne bia bonsamfu ya benfu a wo munyi mesunsun papa ni wo mu na mun difo papa de gididi gididifo papa di Didi fu papa di asofu enye mu nyina enenye eti sa okase sofu wei sofu wei nya sofu wei nya now dey fra sofu wei nya nyakopo bubu atentie me asofu papa wo ho ye wo police fu kwai wo police nya wonye bribe da police nya wonye bribe da wo ho a wo ye nya wo ye police dwuma no wo ye nya msrom ye wo doctor me say wan doctor wo hwe ni pa ye bu ni pa suru ni pa ye nurse ni papa wo ho ye carpenter ni papa wo ho ye nurse ni papa wo ho ye painter ni papa wo ho sa ni painter ni so a wanya papa ye nurse ni so a wanya papa wo ho enti wiase won timi ni na wo bi buf wo bi from so so en fan cross of on nasa so fo ni na papa derby wo ya san so a wanya ade eti papa no wa jibibi di eno asema to bi di yen course of poku na wo kan wo yen course of poku wo honestly me kan nyakopo to mi ni na ho di mi ni ntro mi ti ebrade ani eno papa no omo ba ananya no mo ba ye omo ba me ko no omo ti makunya so eno mi ya office mi ya office wa me tenancy me tenancy na susu ne ka chem se poku me se jakasa wase papa na wo ka wo no tietia no enye tenten me san omo mu dia make am ni ene omo tie me wase poku tietia no aha tietia na wo she tuntum no me se bofo kasa wase poku wode ne ho aka akola bi na esan ba no so wono so so obenya aban amane ye wono so so shade ye owu adam ho na ankof gunensa ono so hank of gunensa ba kunu so so dia chen hank of gunensa e to me nyasa hank of abugu o monsa e na o tena ase dia no de ne ba ye no bi bi sa ne se e yesa obete wasem ana because ye hono un ka sem obi nti obi asem age se nipa no a nipa no a ono ankasa te e bisa dem ho no nipa no ankasa kase e bi asofo we do ye me yire we do ye minia etu otema sem kwa enha me eno de wa no amakwan sofo me pacho ye me ba sofo me pacho ye me kunu sofo me pacho wa me yoku brebo me ni nyina na ebe hwe me mam eno de o haw bia me ho nemu pa se obi aba na wasem a eye hintasem ye be kan mo obi atibi meme sofo poku mo fa ni pa nyina ni pa finfin ana ni pa domu ni ye ngu ni pa de ma se se maame uni ukunu akoye sei ana maame no papa akoye sei ana se na asi ufie ana se na asi ufie because eni pa bebe ya ngu aso dem no e fa ya ba ibonsam e fa ya ba ifo e fa ya agent ye betien sam class a dia kosunsu mu eti me genti a metrasi ya cancel one on one e ye bisa ma susum bofo be tena me so e ma bofo be cancel ma ye me kule tuo do a ye mfa ashin frem no e nye papa ne tena se namse bema ujina sumo na polisi fuomi yoni jina wanchai a ye di hanko fogu usa ube ko prison ube ko fiase ube dem ye be try remind ama kakre be you free remind no na ye de ube ko 12 years meka ye na papa na ono ba ye na meka se we ye drop any hand of good ensa no na sa papa na solid na o wososofo majiwadi na wie we soso wasa majiwadi muruso papa uti ye bi aso meka ba mic na ba mic mo ba mic ha ba mic na
1: enye no na maka
0: akere wososofo ye papa sanka mijira ba bi pra ye kwa we we me wofa me gbo ya me wofa me ni change but me wofa no no ye ba mrema me wofa no no we me wofa sofo me ba wo ha no me ko me wofa we ho akopete ku simpoa na me dia ba be ya ma kwa nkyre no na so sofo me ko na me wofa so bo mama nya wo na mu se se se wo nya aban ama ne ene me kyre ya papa ne si wo nya asem ni ne enya asem ni kyre papa ne so be odi ne be ya se na ho be ni agye li no Etie fo mi tinchi na fa me pa cho mu ntia semi yo me pa cho mu ntia semi yo me bi sana me ye no eye tuo do enya za o mi nyen shira fo asofo ni bio me tra semi wo tu fitu abunko fo ni o be konsere nya sa na tie ni bio ye tu mra ye tresi o ansa na men kan so esi tras no e wo di asase ka o Menye o tufu o Brane wadi nyankupo anfa yeso emwa o Wadi ya niye yadiye Brane wadi nyankupo anfa so Hey Tiye me mame ene me kense mnyensa Miye me bf telephone na datu Papa le susofo maji wadi Nyankupo anshina o O tufu o Mi wafeni Mi menye chen mi wafeni Sofo me kopo mwa wadwa Ako pete kusimpua Na mi diya beyema kwa nche na ukachine meno Na watu ti hankofu lebu mensa. Meko wa miwafa iwa. Miwafa nisi wakofa hako da. Oni enfie du mwache. Eji se abay asodumu. Asano meka say. Komende bi su utiye. Asama meka say komende bi su utiye. Miti nefigi wesu eni intro. Asame kwa da police station. Bina mena mempese me. Police station nisi ya. Minano ya. Eko da police station wo. Ema. Monday papano. Yadini kujina da kamu. Omo pesa si bibia de na court ana me so panini papa na woni na nya asem no wakofa ne bad papa no oni bodi fache oni bodi fache obemi ageni eju na wo class ya susu no akawo hunsim na akira me se wo zo ubu so be koje hank of grace hank of grace bredi we drop ani hank of grace sase mane nkodanim ba wo de ne de Wo de ne de obon ya okoye no esusun sanso no obedam wo obedam ye be twaje la mawo na be ma kwabra ne tiwo somo asobo ganu gro somo agwa de wo be chiche mi o somo amati sim kra ye mi sim nkume ho e mi sim nkume ho somo ni nyan se o kama kuma tu ye mi sofu poku wo de abano sofu poku no abano kama kuma tu ye mi sofu poku no abano Ampa ni nyo ane wany. Ampa. Ene me kata de se. Adia yebe peno. Mami tiye me. Wanyanko pwone bo adie nyo ratiye. John. The book of John. Chapter 1 no. Verse 4 and 5 says no ase. Wanyanko pwone ampe tina sep anye bibi biara oyo ye. Ona mesumu oyo adie nyina. Adie nyina nyamine ye ye. Adie nyina nyamine bo ye. Une mbibi. Mene papa ne kasa na me chila na diena na edu adia kacha chemse kwa kupoku. Se papa na wane abranti we nyano. Se wafa wune sifo maa mwa papa wewe sun sun sun mwa. E deb juwada na ume jeli papa wewe. Oba mwoko siyada. E juwada ime jeli mesime mpene. Mene mene si asemi. Papa, Edwade kasa chemse papa na kuma egeni. Uri wadi ebe hiya. Wasa papa ebe hiya de. Mesi ebe hiya nemchie. Abuwa nemchie. Ebe hiya nemchie. Oma mwa papa wewe sun sun sun mwa. Edeb juwada na ume jeli papa wewe. Oba mwoko siyada. Edwada ime jeli mesime mpene. Mene mene si asemi. Papa, Edwade kasa chemse papa na kuma egeni. Uri wadi ebe hiya. Wasa papa ebe hiya de. Mesi ebe hiya nemchie. Abuwa nemchie. Ebe hiya nemchie.

0: sa adwuma dia ye die na mi ei eh uharma uhu ayo ne mu mpia bonte na wote sesa adwuma die ebuwa bi ni mu papa papa papa papa papa papa pa sa ma fu pi fa adwuma die ni ini akrokra ebuwa bi pa eda musuma se pa ene ye enan mu da eti me de me firi sa hanum no na edi akọ ye maamenum ye yirenum mu ene eye mu da ebe siri nyame nkwa ni nyame ahọde edi amamma didi kan me de mamma ni nyina so ye papa so nye papa ibidika medical no amamun na se yamamun nyina mutiri nkwa obabia anyame wadom a menu gase odi emina musoma akola bawiase yamamun nyina tiri nkwa so ye papa ana ye bone eno die ndie medi mebetichi betisi ni die mun nyina yamamun nyina mutiri nkwa os awa ebi kwa emmanu enya de da fom to oba kwa wo so a enya me ana wada ruma emmanu bi kwa bi bawu emmanu bi akọ ya mafie emmanu bi akọ wo ye didem abamu abia minimu no okọ wo ye ono kra kra no wanya ise mino kasai na onan ti kama beto kọ wo ye ni ise otoguso ajini dem akwara no so wanya eti oba bia okọ awuo so anya mi wadom a wuti menye baako edi abato memu utinka oba bi onu a onwe na so so no fun krofo ma ehwe bom efumun so wona kase japade omu ye mo mutiri nkwa ene ma ye di wene de ema no mo mamenom ene di dani nyina me de mamam nyina meti efuo pa ene abranti ye se kotim bante mame a agya ko be pike course yi mame de ne me menti no me de mo mani nyina na meti fopa ene kemomo mu ina frɛ ade abɔ mana paso o maame bobɔ maame abaso me de mama ni nyina awo no ya meye maduma bi kɔ mo ba no ɛsi ade nyame asɛ de ma mo ebi no bi kɔ awo so wanti mi ama ɔkɔ awo so a wanti mi ama ɔkɔ awo so wanti mi ama ko wo it is a man bi yame wona dum na so mo timi akwa wo so no ma ba ebi wu mie nu ebi awu mie nsa ebi awu ba ko ebi awu nan ebi awu nu madafo bi a menim na okofo oba bi a wawo nkono oba na wo nkono ono be ma no ndo ono bi awu ba ko ono okofo de wawo ono okofo de sie ona wo oba na wo nkono na oba timi atra sa wo nkono ye ma me bi timi du mie nu du du ba ko ebi wu du eti sama me fo ni nyina no yesi ye bo wona baso ye de nyame ase de ma wo mu ababa wa ye wu jaachi ye ware ni nche ye o se mu se ne huwa de ye wie ye ye wadi wie ye busumi nu mu ne kese wo ye ye ne huwa de kwa ne wonyim ani se edika okọ wu a akwale wu ye mu a ye ntimi enyi akoda na ono so fa hu de wu okọ wu so ni bi wu udi nyame wa domotimi akọ aba baako okọ aba mienu okọ aba miensa ma mbi ene ni ete wo mosku onu ajata fi ho me baba mbi wo no ajata mo antifu a onde ebu ho atwu owo no antifu otimi kọ ba wonyim afobe ho no firi so esi fomade aso ma wo ei oni na wo de baka se de lift de wo hum kwame sha mame mame ne wo no si sia no awo si e bo mana baso ɛma nyame yɛ wɔn adom ebima dom ɛma bi akɔn no akɔwo akɔ aba obi tumi kɔ wɔ ntumi ama oh na sɛ bi wɔ no mu a kɔbɛt bɛka sɛ kɔ awɔ no aka no ho menim obi a ɛbɛtɔ mu a na wahwɛ agu sɛ nsufin ɛyɛ na ɔkɔhwɛ agu sɛ nsufin ɛti sɛ wɔanwo a amfo ama wiase ɔka sɛ ɔmpɔnkɔ ama wiase a ɔbɛhwɛ agu sɛ nsufin bɛti nyame adom wɔbɛ wiase sisi kakra kakra wonya kakra bi adi wanyini wantim so bi a woso kora ware bi woso onya onyankopɔn wadom mmɔ so awo bi so hɔ dɛmɛ kyɛ no ɛti yɛ maamenom no ɛna a yɛyɛ si wɔ ma yɛ maamenom no ɛbɛbɔ yɛ maamenom aba so ɛbɛbɔ yɛ ma aba so sɛ ɔyɛ papa sɛ ɔyɛ papa ɛnɛ sɛ meyɛ ne worɔ meyɛ ne ameyɛ nyinaa sɛ ɔba no yɛ papa sɛ ɔnyɛ papa yɛmmu wɔ no nyinaa ba so deduru baabi a na sɛ ɔba kɔ awoɔ na sɛ wɔama a ɛyɛa ɛkane no sɛ ɔba kɔ ne kɔwo a yɛfa ne mma fie atɔfo wo sɛ mu saa ɔwu a no ara no no straight ɛsɛ kupe no sie no na hwɛ sɛ obi a waware a ɛni afe yɛyɛ ɔba ho adeɛ aware ne ne dɛ no gyina mu mfiri mu na w'ani agye sɛ wo yere nyam ɔyɛ wo fɛ ei wobaa no abusa no ɛte sɛn na ade waso abɛta nnafuno atie na wotie akwadaa no sɛ wɔbɔwo akwara no aba ma wone no abɛdi agorɔ amoa frɛ wo dada ɔde woakɔ no aba na ɔbaa no bɛkɔ awoɔ so yɛsɛ akwara no wɔre yam dɔkta no bɛyi akwadaa no waanyi no na wɔma ɔbaa no atena wɔ sɛ ɔnkɔ fie ɔnyi no na kikikiki na ɔbaa no akɔkɔ vu ɔkɔ wu ɔba no akɔ wu wona saa deɛ wɔtu wo a ka bɛfa ne sɛn wona adeɛ wɔtu wo a ka bɛfa ne sɛn ɔba no akɔ wu ɛtiyɛ maame no a ɔmo atimi wo nkoro atimi awo du awo du mmienu first kora no obi wɔ maame bi a menim no ɔwo sɛ wɔ sɛ ɔwo 13 ɔwo makomako ɛdu mmiɛnsa yesu asuafoɔ kɔsɛ no ɛdu mmienu wɔawo atwam du mmienu saa maamefoɔ no nyinaa si ɛbɔɔ n'aba so ɛna fam ɛnɛ koraa deɛ ɛbu ɔkora ɔba bi anyim agye sɛ ɛbaa ne atwa wo ten ne yɛyi akwadaa no ten ne yɛyi akwadaa no ɛbu ɛtwa no ɛso kii mu yɛntwa wɔ mu no sɛ ɛma no bi ka ɛberɛ a mo mpira nsa na ɔmatumi awo a maame bi a menni no wɔ ɔka kyerɛ me ɛwɔ ɛserɛ so a ɛtɛnhye ɔsɛ ɛdu sɛ ɔkɔ awoɔ so a ɔno ne ɔbrɛntini kuru kora ma no ama no ahodod ɔma no wɔ mmienu a sɛsɛn mmienu ase mmiɛnsa daabi wɔ sɛ wɔ berɛ papa ɛbi ɔkɔ a 2 days nontumi mɔyi na wahwɛ sɛ akwadaa nti bɛ sɛ ɔne wɔɔka miawo ne mfifirifiriw na wɔyeyye ne ntoma ne ayere no na mia w'ani kakra kakra ne ɔteam saa ɛdu good days ɛnyɛ adeɛ da fam
1: nhyirayɛ fɛ
0: ɛnyɛ adeɛ da fam sɛ ɔda fako 2 days na awɔ ne ma ɛdeɛ mekae ɛyɛ awerɛhosɛm na ɛsae deɛ ɛsɛ deɛ baso krɔb obi a watena asafo baso krɔb na wofiri baso a ne wesinti a ne agya wo ɛwɔ hɔnom yɛyɛ nkɔla berɛ mu no na obi kɔwo a ne yɛde aso akɔte hɔnom ne yɛtie ɛno hɔ na ho sɛsɛ mmaa no bi akɔwo a sɛ ɔmu di atɛm paa ɛmaa no ti ne nenim hohoe ɔbaa no di atɛm ne ɔdi bɛrima no atɛm woti kakraka bɛrima fo bɛhwɛ ama ne amehu wɔbɛdi bɛrima no atɛm saa nti ne debi ɛkwa ne yɛkoti yɛde sere yɛsɛ amehwi wɔ wɔdidi papa bi atɛm yɛdi papa atɛm ne adedi agoro da biaa o nti ɛa ne akɔ ba so crop side hɔ ɛkɔ ayɛwɔ nom a bɛsintia hɔ nom a ɛho sɛ kaa bɛsiwa no deɛ ɔba no kura wɔ ne kɔkɔ a obi a wɔteam a ɔba no team a wote nti wodidi atam nyane ɛte ɛyine neyɛhunu sɛ sɛ yawa na omufo mu enya agro obebu on man sia wo be miensa se nan wo wo yinyina ba okura ni won ma otime ewo no efa na se ni nyina de se kan kan enan ni nyina de se kan kan etibu on mo kura bi on nurse ni mu wo se doctor so man ngubi ni nyina de kan ebu o to ya fese kan kan no wetinya wunun sia me ma mi se owudu ana mi ensa koye sama mi fu nya omo ma wo tutun se e bona baso mother's day ene be se mi chaade e ma ma mi fo omo wo tutu bese me cha diene so ma me tiasi da ma mi wo dudu a ene me se me cha na de ai madaze ene me ya kam birthday ene bese me de cha die o ma me e wo dudu na ma me abere wan ti wonu ma e pese me bo ma me na baso ko ti me hwe ma me die ababa we ya wa wale bisumi afi la owale kwa afi mai okwa wo so wetimi anko amba ne banawu awon yem onu aso wu okwa eti se wu kra na wo na yenyim wa ene sabre sika onu eti amisu a chekwi wo so togu eti fani se oba ne kwa wo wo na ama ame kwa wo ya wo ana wa me ko wu dwe to so mienu oko wa ama akola na onyem ne zo ama me pa cho se na kabisa fa no idi ye ma me no ese ne e bo e mo ba so iti ne madaze aye se mo e bo mo ba so papa papa papa papa se papa se ye bone ene mi nchichi me me ka se wona o mo ye ma mi bo no ma uti wo mwase mwa eni kwase kakasa ukasa ukasa maahu enyeno nebeka mwase mde ene yesi ye jef efene futu fra ye edi afra emani nyinadi wakwa wosu biya au nyamiye wadumu biya anu ya mamutiri mkwa ya mamutiri mkwa mesirami kwa uyadi u ubiya sabi na dwere mu tane kakra na owu a ya hwese osi ne niwo ne maho obi a sebiu mesremika ebi a na dwere mu ka no na owu a hwese ne ni sikwa ne maho ya wo famu no awodi akwa na be onu no sebi bebi oda ne ehwo nye odi so ni akwa bebi odi akwa la kotukra ne nye but uku di akwa ne maho onfa ne ho ofa ho nche obi a na dwene mka ne kakra wo so na meche no na dwene mka no na nyame na dum na wawo bola na obi a wetbi wada bi ho ye bola ane bi a wode roba bi a sese ba bi ane de ntuma bi a ntuma gwi ase fom ane onma okope bibi kitwe bi ade agwo fom na odi no ba obeda ne ba ho so odi agro wode ba ho a obi pra uja agro ni bangu be prao mfane ben ni agro iti se ene ye mame ni muda inu batampa ubriki sana bonana inu numua mune uwa ini ho inu numua muna muma ye bibidiye inu numua mubjeni ye hu inu numua mubompa ye pama ye inu numua ajamwa shiye ah mame inu ba champa ni bia wo bia ohima emi samwati nyame mamu kwa anwodin wo mo mu nyini che nanu mi ko sun uma bi emi mu ni di asoma na odene ne bana nana nkusuye bi kwa kwa sira wo mu ona yetie bi bena ma meti 95 abruti aho na ku fio kwa chia ho no ma kwa chia ku hwe bi bena ma me bi bena yeda e bi bena yeda ipie bai mi se mentimi si dan ama me ma me ama da dan mba ko na ma mi wuye timi si dan abre no ma me ko ne ka ma me ka dan ka ti ka odem odie ka odie ko ndem keke no nko so trouble me kan chere ni se endo pesa be bi na wodi wodi yen e ko dan e dan e ya kituo bi o e stop sa se kujira me bam bam ni sene ni so same ba ye ni so afi me befa me keke me tui afi aso mamu ntia mu hu adekro eje na ye no eje na ye ane mu kaka kam se me bam ona tu abe koye ade che no offer me se no ade am ye no ntia se eje na si na me kase enu pesa na me fa crazy mami nfa crazy eti se enne ye maame fo da ese pesa kai pesa one account se one maame nya sabe babone yinkunu babone yinkunu me de na mti se fitiye okra me botu me nyeyi oti se munye musonu mu ne kese de befie no ne se makoye de nya etokwa me kono ye de me befie kese me nye ose pesa se ebaboni inkunu na maame bi tifi o woni ne maje ne maye konkron pa okata ai ne maade su de bia ya de ne enye eso ne ma na okata wo musu onu ye ne so mu de ska fu bu mu ko bri che ye de se de awi su ma ne wa wa mi nya bada mi nya ba ko e gibra mo ne yi mu de se bo de apese ni e erefua ana ti puka tuntum o ye mo wiya ne ja mu de mu de ye timi chikusia e chikusia na panu ne de panu de bokusia ni mu se ni a chi na a na mu de a kono ye na ga se mu de bo de apese pa ni ku bi e erefua one ma mi hin sa na mi refua ana na me kan se bi de wa na se bi ni ho refua en na mo mu wi refua no ko hwe san mu na ma me ne ta ne de na no kata ne ma de ne so de bi no ogu ye ni ma se yin ni papa pa no ko hwe san ma me ne ma ba ko wura nsen en so mo mutu kwan na ne hu ba ko wa ya sa chinchira iti ye ma me no ma na ga ye de nu ye mumu se ye de ye se bia ye nya hwe no enne mu ye mu ya se ei na ba kokra ba mtu mi sa tu na pampem me di mi sa tu na pampem eti ye nkola bre mu onu se osi na mwe kwa ne ni se won de ei big man ni na se fo de bi de bi de eti so ma me ti wase na ma me ba bre wa no tu fi na abete te o maami maami bia ada maami bi kwa mi bi ko di wa a o fre mi se ne ba be ma o yi ni nua ba bi e ko so no e pese o tu ni firifi o pese o agye dan no o ku maami no pese o ku maami no nja blanche ne na dwini mu ha a dwini mu ha se maami ti ase pese ati ase a enye te se fese na mi me ko fan ne ko ho so te mi na mi se mechi na he be ma ti kese na me ma me abrewa che mechi e ze ko de ke dana to ma to ondo pesa de tra na de udi di na ye de opewi a oha sa se ma men ma pre wa ke se e memma ye ma memma e ye memma memma uhu ye memma obie no won ma yu atentia kese fonkwa gimdi na china e tia kakra na hu ya atentia kese na sa ma mi etimi awu san kwa ni pa wo se ibibu mi ensa ko o ma ya de I say bo mama am inu mabaso le da branche ni kra ma e ma mi nsu ya wo so ma fu ma hu to kra 0243 2020 2026 ene ebo e ma me mabaso ane ene e madezi bo ma mi abaso ne mum o ma mi awodudu o boni di amewo uya me no man me mu aba ese me che ma me fo ade ne me che di pa be du ade ne ani okay hello
1: good morning
0: me yusu e bru ma me
1: awalan ba cha na ho ye
0: nyame ade me ho ye pa ba cha na ka sai mu
1: ni ma che e fa ma ko so
0: mu ade akus
1: hello
0: I'm back in the class, I'm going to be quiet. Okay. Mami, what's your
1: name?
0: I'm
1: going to play in the morning, your friend and your fiancé.
0: Mm-hmm.
1: I'm not sure if you're a good person.
0: Okay, hello.
2: Hello, Boron, you're the master.
0: Yeah,
2: hi,
0: Kawuna Groom,
2: for Chacha, you're more about the way you're ready. You're going to be a good one. Ogoro jejeje won ni ni mu e mu na baso e ma nyina so na mu na baso na ye u ka ese e ma ni bi anya ma no ke se ubi awu ko so me ko wa ku ina so du la fo market ma aku bi o subscribe e na ku ku hu no we ye yo ba na me ka o ba
0: o de mu o ka se o nka bo ne kro me ka bo ne hello.
3: Good morning.
0: Morning, mommy. If I tell you next year, Odo. Okay, mama, mommy, too, Odo. No. Oh my happy Mother's Day.
4: Oh my.
0: Oh, any mommy, do you have
4: a good money at
0: Juma?
4: Happy Mother's Day, Mammy and Tia. No, can you watch with here? And pay me, man. Happy Mother's Day. Mammy, Mr. Bukuma, what I said, Ezra. I got a mistake when you mean me back, beautiful group. The main answer is Happy Mother's Day. I mean, on your question, what must I give you on your mom? The man, I'm a puppy joke, I get you.
0: Madam, CP, we have to 2 p.m. So we can ask for a check. We have 2 p.m. 2 p.m.
4: I go on.
0: 2 p.m.
4: I go on. But my man, hey, I said, Oniska, oh, my mate, no one or friend, I said, my mate, and go talk at home. I said, Ogoro, you sit there, I would say, a bona, I don't know, fix it more than once, and there, can we say? And I'm a cook boo, I don't know why you've been a chicken.
0: Oh,
4: and I ordered to, I live, I'm quite annoying.
0: Oh,
4: yeah, oh, yeah, Nane. Na
0: me discount here dey
4: e ko wi ku Oh, me say, on first hour born in Chemi. Every year, be a Meka.
0: Oh,
4: 2 years be a name of this year, and not a barbecue moon in a patch of our power to be a short half of your mom, dear.
0: I'll be a woman, my idea. Hello? Hello. Oh. Mm-hmm. Okay, my memory is a bit more peculiar now. Uh-huh. It's more peculiar. Oh. If you be an Muslim, oh, do you make me pick a crown as I tell for so? Hello? And you pick a crown as I tell for so? Hello? Yeah.
3: Good morning.
0: Morning. But I'm in this year.
3: But I'm in this year. I'm in this year.
0: Who am I?
3: Ah,
0: okay, I'm with you, Hima.
3: My mom,
0: hello? Ogoro nanga seni.
5: Ejakwami.
0: Ejasi. Okay, Ejakwami mamiti o.
5: If you are, may I may ask you to come in. One of my money people are coming out for it. It's not a shadow.
0: No, abeji achedie akoma omaami.
5: Machi. Oi. Ye member na yugu mu no.
0: Okay.
5: Mani ye. Ninim ogolo. Ninim. Ma yugu. Aso fufu aba. Ah, ibu boye mami si. Enso ye de, yesi do ye mami ye member mi unu ni yugu. Eto ye mami. Os awo idunu.
0: I'm going to go to the house.
5: I am a young man.
6: kwabla amasu nso anuna omo ya na omo wa ya kwe para joki sama ni nko ni ko mu ni mame
0: oh anatiko hello
7: hello ogoro ba ko pe
0: ogoro na gasa ni so fu ma ti na dan kwa mi
7: oh yebe mo yen kasi yura sante merura ni wife mo keni mo de ti o ma pe ni o keni o ma ka ne bi ti ogoro o wife e gbe mura wife ni se fu ma gbe fu me ma wali ni na wife a he ma fu ni me ni o gan ni na mo mo happy mo de ti mi an ta ma mi o me pe ni aso adam kwa no abere papa nya se
0: okay
7: yan papa ji si ase mi yo je fina jo pia ene mi ami nana ai sai me mami kwa mi ama sa kon su ko ma ke ma u fu ni ni
0: na bro de mi fa nana bo ama nana bo ama pa so a che pa allo nana
8: okra
0: o he ni mami je we
8: ai o ma de di mami ene de mi de mi dedicate na de ma rita o se sense
0: oh ma rita na
8: mi
0: sha ma meno ma mena ya die bi pa na enge de mereka na sen o ya die bi ni na beka na sen
8: o ya dodo bua fo na message e man fo ko to ni ma no na o mu o ne bi fa en kitchen na kan en bra o bre mu bi mu aja ko du bua tin e ya kura bi a se o sha no so ma no aja o nwa di ni friend da ku
0: ni ni o kan ezie se do dia ni ma me
8: se o mu de kwa ani kukuri o sia na abia na aso ni woni firi so o ya krebia na mesi ni bom pa ye se ni ma me nko kenu pa en fantoji ni du manda ze se a ni pa me kan pa e ko gbo ate me do do na fren to bi e ni ku ni ni pa na ma mo fun ni su ni pa ya o ye bi e ano ya sami ya ko kacha na msbide nyami ya zo wanko suja osu no no bom pipe a se
0: ogo suja
8: o mino bo o mino be suja ni no kwambe bom ya na suwu ni patiti ya beda ku suja di ya no de do de nya ya fama ma rita
0: bye o se sa ani wi abi bi ene die okay hello
9: good morning okay
0: me jisu bro wa hene
9: acha pidi ko kasa se dia
0: Eje ni sey.
9: Afaluk.
0: Okay.
9: Ano pay? Atay out ya may idea and no custom. Ma me for. Aje si kevi di tron. Se ya anche ni so anche o ma na e ni pay. Ji ni ma me de e akosu a tron. Ano pay?
0: Ya ni pa.
9: E ma en son.
0: Okay. Hello.
10: Hello.
0: Yeah, but I'm in Asia. Oh, I took up. Okay. Hello.
11: Hello.
0: Yeah, but I'm in Asia.
11: And you also, my friend, I'm telling you,
0: Okay.
11: Mom, mami, abaso, omu, namundu.
0: Mm-hmm.
11: Nye, mpapa so jenye, ebini mwa, akantia inye, ete wani, ete tu, kwa mmo. Wadaso tiase, tinede mibona baso.
0: Oh, se edu. Kati.
11: Edu.
0: Ote?
11: Edu. Ese o sunya, emesumi ti kote.
0: Oh, kote. Okay.
11: Pacha.
0: Uya, eche yetu fure, minebe jade, na eche de kwa wano wai.
11: Minu yina asini yeji ya birthday, ya mishira, ya mishira.
0: Okay.
11: Wow, happy, birthday.
0: Meda asipi.
11: Ube kume mate.
0: Okay. Okay. Okay. Hello?
11: Hello.
0: Bacha, wame nene shi yei?
11: Pacha, yosikomi lodina.
0: Lodina katafure hii?
11: Ahumasu.
0: Ahumasu.
11: Pacha, mevama wa mia basu.
0: Mo. Bon ma mia ba.
11: Bawo embadu.
0: Oh madu.
11: Pacha.
0: Hey. Ano wabre.
11: Pacha.
0: Owa yi.
11: Owa.
0: Owa ha.
11: Pacha.
0: Yo. Uyo anya minoma. Ya beja di akwa mawa. Mi mami. Why?
11: Pacha yu.
0: Ay. Edu. Oji. Oba na. Waka mise. Wafra mise. Mina mise becho ma mia di eno. Why?
11: Yo yu.
0: Okay. Eda wa sipi. Okay. Okay. Hello.
12: Afrefo no esia, mefa afrefo no esia, beba esia.

0: ma me no da no e ma course ne besie mo am ka se me che made no me wi program na bebe yi no me from na pai bebe 11 12 na no from cause me process am ko dia betie makoda nti o from ya e ba ha ma bi and no in the twist me na kra ngira mo so wi am sa ko to aso ya sa pon dia no mi ana mi sa ko chama mi mo nti mi sa ko to aso nti wi am sa me jima ho me kakra nti mi so we for to wi ya no from nipa mi she mo bon mo meje adie so nko ma mama me se mo ma me na e ma me me ma mo tin kwa me se no dia ma me num dia onyame aye won no ene ese e bon abaso sense oba kwa wo so no wa ma e ya ra ko sem na oba timi awu ma ko edu ibi owo dunia nsa ibi edu mi ni wo timi wo wo mu ese e bon ma me so ye papa so ye papa o ye me na dum otima ko no dia badia ese e bon ma ni nyina abaso nti ye ma me num ye yire num e ma mu nyina chiri kwa ma rita bitu swan ma sorry say sense re bitu swan ma sorry ya mi shira mi shira papa papa mi shira pa sabe yakọ akuti ya mi asem yakọ na sam clinic na akuti ya mi asem aso fo nma ba amu na obi aso kra be kan mbe je spa de onya ka sa kwase mi chamiri se ni ira de ira ko to wa chara ko so bu no se die yo
1: eh ewa
0: oka sana ara ira bu wa mu okay aso mo o de medi ka mu makwa ba eh ya mi ade se me no mo sha de pe
1: eh na no ki ne so fu kweku evangelist tete ene evangelist Jonah na mi evangelist ba ko susu aba be ka susu o training incoming evangelist somewhere ahead
0: we dey ene tana mo ko so medical ma konya ene enanu muda nti dem be se mo ka kire mo ma menum ene mo yire num mo ma medical en ba mo asa na mo ma ko e Jonah na ba fru so
2: ogoro yo ene ya the ponder kesi ma enanu mi ma menum nyina I would dapper.
0: Okay. Evangelist,
3: Ogolo me dasi. Ene ye she. Ene so, eye da bo dama a wofo. Eti no me jina sa, efi di kesi yesu ni akwenye yesu na me dasi da kesi ye pa ama me mame, ama krampa bebi yo ubi anu radisha no pa nisi ya wati wa yo hon ebra wa bre, esri radise omani nisi yo nene bre nye kwa bebi yo ubi ya mame ama michiao. Ana me dofu Yvonne oba ebade na ne so e de mofra adome odoso michiano me dono dodo bebi wo bia me senya mi shama no ene manyi na radi shama
0: oda wase waso le for the ref o mu o de wu ye
1: eja ya mame
0: eja oba oja te o wo mami je o wo mami je o si de
4: yo this is so
0: okay okay
4: jina mo fidi kesi so e de asede mo yankopon se waboa maye maame no nyina awodapa me de aseda maame maame ajoa echama Florence se maame no wabre me ho ye pa me de aseda kesi aseda pisi e maame ajoa echama Florence baby awo bia me da wase nisi wa wate de maame amonchi awaton ne ho ne ma
0: aseda o maame wo sey
4: me maame wo ensia
0: ensia
4: me ne papa ni na mamina branka sa ti danase danase pa mi fi wa na me ko mi an kasa the bedroom oba ajua
0: na nya wa an kasa bedroom na ha bedroom na ka ba
1: sa bedroom na ka ba
0: ka
4: ni asa gala oba ajua mi da se e wa anopa iso so mi ma happy mother's day jina me maning na anamu ma happy mother's day Erade enu mo no nka ho no nyira opa me de sa as kwenye so so ema masafo mani na na ni chato eye me ma me masi ma me free also me ma happy mothers
0: me da se pi abenza fu inya man penje poni galibia ni so as
1: yema me ma me no ko ni wo bi na so ma me fu anya me
0: na mo
1: so so de o amma me no doso yentu mbo oti na mo doso pa o so so ma me fu wani anya biological hinara na enkanka ma me fu a ewo asawas circuit the graft society ba nkanka ma me no mpeni fu no dem from 16 years ma me fu mpeni fu no ma me fu no me from the 16 and enti ma I'm a 16 years funny na and obi biara oye mada na oye mame wo Methodist Church mu and we are saying na ma happy Mother's Day for my roommate Regina nyame na waye kwisi shira nyame ti ase anemo ma sof mame Sarah Kuku Mother's Day.
0: Okay.
1: Let you be biaso. Ano pe nyame ayeshira. Nti ne asore a man in the 80s menelim. In fact, of mame na aso si na omu anka se yini se ono onka yami asa mchile wo. Nti yamano ahwadeyi se nyame nse nama.
3: Amen.
1: Mwen se mbani nkwai ene deso.
0: Edasi pi ene mama ana kwenya amamu nya no ezo ne sense ene ye enanmu dantim ese ye ka bibi adichiramu ti sabe die madawu makasa muni ye mudia
1: yo etie fo afre fo ebinmu antia se mama Eva the late mama Eva obu ase Elia
0: Jacobu
1: yama ne etie fo a weja wonyina shede na yesa so ema mame fwa uwe nina ni adofu nina awo fwe nina happy Mother's Day ni yebo mpaye na yebo mpaye ibiti inya miyasam enti yenche no yini ya juna yebo maya mpaye yine yodi inya miyasam ye maye ye evangelistete
2: edawasi mubuhweja sanu penso achicha mkwani biya susu yesu edawasi wakwenya wadi ya maye yebo mpaye diya mwisha wansa na miungu mkwum mkwum fwa mwade no maye bila ya kinkani niya kama samui utumi nwa mwade ya diya chile esiye niye tiyefo anapaye ya sirasa fwa wakwenye esiye na kasa chile ye uba Yesu Kristo dinti amen
3: amen ene eradenso ayade kesye na ene yebeka asemno sedye daa ya kadondo na btbc radibe faso asheni huwe ni mwenyam asenka imu ena asema ya radidi ya dumi ya no iti asemye be grateful na mefate sinifri Acts chapter 3 verse 1 to 7 asumafu ni nyumati miyesa yebeka in every bako kusi nsoni yebe yuko umiti radia sem
2: asumafu ni nyumati miyesa bako kusi nsoni na akoba ya no miyesa wabompa ye umuno Petro ni Yohane born ananko asofi. Na osombere mabia oyobubu anifini na yema da wode no beto asofi epunu a wofre no fefe no ano se onsre wona wo kwa asofi no ho mburu hu ade na wo hu Petro ni Yohane se wo kwa asofi ho no osre mburu hu ade na Petro ni Yohane de won anihwe no di kan se hweyen na ohwe won kom susu se obenya won ho bibi na petro kan se gwete ni sika de mini bi na de mewo ana mede me mawoyi na azia ni yesu kristo din mu nante na oso ni nsanifa maano so na mamu ha ni nan ne ne nampo so eye din amen
3: amen and then as I said the medical can be grateful I am a chiri weni so so be ye bibi mawa ayadanasi I am a nipani who said yo ye ma wono weni ya so dasi chiri weni so chiri afofro na

ene eye Mother's Day inti ene iti Mother's message anyankopon di asuma ye papa se anopayi anfa emre onyankopon ema enti enche bia ebeti papa nkase odinyamiasem ebreye.